Hozo di tino di tepi nekong abi Hozo abal mantad kampung dari ingkono abal ya zo mantad kampung om kong abi do pipi apa minit pod kong abi nom po minit mampai tako sanguhun tambuhoy misay dati tambuhoy din no kano komintong red Facebook do sabah VFM do dati om kita isay dati no sanguhun di Abanus nagi di tadaw ko iso kibana unduk nga daw. Om bayno nga kiba na gidundok nga daw ti. Om na di pagwi dino kapi pesian nang suba tadaw ko tahu di suga kaditi kapi pesian nang suba diti mangano daw kasibatan no humusi da mason kumar bo ko tapinay kombahutan ku ipyong ongo da mamason na kumada paganakan ku megadi di Maria Jakim Rosugo tampulan iya gang koy madang si koyok men Emilia Gom Yubuk Bontoy Bagang Sagi Helen Yong Loni Ingang George Gimbon Abdul Malik Amnagi Majakong Majuna Ren Kudingking Amoy Sanandio Zoo iaw ko ay matan nga bit mo boss kaditika o mamason nung subab da kingan e gisam da zet katawanan suga am tabi piwasan matat paganakan ko Johnny Upin om iminya gansing kapibasyan na diaw day kabuluso kalingaw kapibasyan na tadaw katoho pason patahakon ko kumari MJ Lucia BB Helen Yong Adila Joseph Batilo Lucy Deyo om sabi makikinang o sa VFM om inka nagi Helen Yong gumu sticker da pina buzo da day titi nga hi shalom ka na po kapi po siya na dong subab digital show om kumano gidi sa mga biyan tabot sa VFM iki gingano e gitsam na zet ka diti isyo zo nga bi nung kapan ko diti tabi kinapusikan na diyo zo dong subab diti miyang pa ito ihinang ginabam omis na pumoson om ano na po oin sana na toko diti kiva na kubuon om pansanan toko na po ginabo kumadit minamangon om on siko tumoy mo toko kaya sanity. Amen. Kabago. Amikana. Isa sa bayang manta di Helen Yong. Patahonan. Pipapasan sa ngabihan na manta dago i Helen Yong det inanam. Dadi kumantap tayong ngabi. Kung habi di mo paminit ka. Ampay takaw. Tumbuhi takaw det. Sama VFM na dong subabiti. Apas po zo diti. Kinong atakaw. Hozo di pinunganan. Do. Sindi mo Dr. Pinay. Venital Ajuti. Venital Ajuti.

0: Dabai no jam ka vaho pada 4 minit tebreko ngabi mega dino komoi ko detinu ki vado tombuhui ku songuhon i osuau songuhon ni avanus kopi pasian de dia zandi ester
1: kopi pasian dia DJ suga
0: konsikan na dokikot de ti konti da sabab VFM nga ogumu dati minguat de ti maza da Facebook sa VFM na muat da no kuwa dati isay dati Zandi. Zandi to banus nang ku iester diti kareng kuwa.
1: Tapos tigita daw Zandi awan no. Papayongan tay di.
0: Umo si ti payongan. Izo manungki bayi mantad.
1: Okay, katawadan kuma DJ om kopi bos yan. Kuma to yung sanan hobi kopi zo kuma i mo kikinongaw sa ba VFM. Izo i Zandi. Izo i iester din kawan. Mantad Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah. Tahuatan kuma Sabah VFM.
0: Aha, jadi nunehan opi bos-bos nagi det mas the radio ng kapabalan social. I Zandi Esther na perti nga mantad iti Jabatan Perpaduan ngam bah kopyon dot iti no minggu diti ponjulon di Nokia. Miaga do nunehan to ko bagya taun diti no po nga taun do kumo apat no do ponjulan iti kepenandakan minggu pisompuvan kawasa dati do poihangon no bah nakikot kano dati konti poihangon no dati kumadadagay do kukomoy da babazan ni ponjulon do taun diti esta.
1: Okay, kotoha dan insan povago kuma saba VFM posohimban bos kadazan iminanako sivatan kuma dogo do popointahan kokomoy diti ababazan iponjulon dagay do ton diti suvap lah pagbuhoy dino ananganzo pohay do monuzan kokomoy kopoy magmagon ababazan minggo pisompuvan toy ko sambutan minggo perpaduan iponjulon iti komentarian pisompuvan pogon. Okay, kapanandakan minggo pisompuvan no po diti iso ababazan itikid ton mantoko under the flagship kembara perpaduan ikituhu membina bang negara bangsa toy ko monuidong kitonuan pogon montok popoy buhay piunungan tinimungan tuhun maza timpo pisompuvan toy ko moments of unity ton diti no kosuang no kumapaton do ko ponjulan kapanandakan minggo pisompuvan diti komontilian pisompuvan pogon idi pinapanaw do duwa nazatan kaysa no pangan nazatan bogizan i ponjulon tumimpun buhan kaapat gisombuhan ko himo ton diti iti no po nga bagizan ko hisan, bagizan ko ibutan, bagizan kabatan, bagizan tanga om, bagizan Sarawak. Kumoduvo no po, nazatan kabangsan ikanjul do suvab. It kinoizonon stadium likas kota Kinabalu Sabah, ko opodom iso, om kopodom mapat gisom, kopodom mapat iri ton iti, i poy mogonon di huguan montili yang amat bohormat, Datuk Sri Anwar bin Ibrahim.
0: Jadi ino nazatan ka bansa ni Tiki Oeste da insan babago da deho it stadium likas kota Kinabalu Sabah ko opodom iso gisom do ko opodom apat kuang hobi do tahu tadaw.
1: Oh apat tadaw. Ah
0: apat tadaw. Da buhan ko nam diti poy mo gunon di huguan montili sondi kyo. Yeah. Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim kyo. Jadi onu dati kemozon diti kemozon kapenandakan minggu pisompu van pogunom ingkweti penakadai do pihumagan dami yang pai kau lahau datuhun pogun Malaysia diti esta.
1: Oh agazo kozolati diti kapanan datak kapanandakan minggu pisompuvan pogun tukano iti papavakas piunungan o munuy dong kolalaho tawasituhun pogun Malaysia mantad magisusuvay tinaw kotumbazan nom kaubasanan iti okonopo ko pakitanan tomod nga isohang dom miunung om hivang integrasi ipaka papakawas do tuhun ngabi momuimon do mamalati hogo pisompuvan itotopot mazat iti mogi susuvay ababazan ipapanaon kampay no do pakitanan pomisan spot pibasan pakitanan ko basanan om ababazan miampay tinimungan tuhun idnombo do poimbuhay toko ditihivang misompu om mibabas opulik opulokis popangkat tinau om sinakagon. Ino povagu ito ponsol do koponjulan minggu pisompuvan iti nga mengubas konsep paham, hormat, terima, dan meraikan. Idnombo do okon tinungan tuhun no po ikalati susuzan om kaubasanan do tinau suvay nga nagi mamantang pisuvazan miampay monoy mo kopogi susuvazan sa bagi kahansanan sa viyavi. Maza kopin sa makan iti kapanandakan minggu pisompuvan o konopo ko pafa bakas kola lahosondi om nagi gumampi ekosistem pisompuvan pogun do otuhok om potihombus nga papadadi nagi iti do pibabasan pisompuvan iokon na po do sangano do kapolintan nga iso tonggungan ipo poihangon miyampay tinungan tuhun id Malaysia. Iti kozo ano
0: kapaysamakan
1: kapaysamakan o kapanandakan o minggu pisompuvan o taon iti.
0: Jadi oihan tako bago do miyampay tako di Esther da tino miyampay do pentang do nuo kozo kakamoy do bago na kapanandakan na minggu pisompuvan iti namot ino tapay ko nga kinungo tako po iso hozo pagoy tumiyambos ako miyampay tako di Esther kinungo tako iso hozo kakamoy po nagida kalamazan kalamazan do minggu dito eh. I Hayden Hansan and Swimming. Twista daw kalamazan.

0: iso Hozo Twist break ko nga bi yang paita ko bago dari Zandi Esther. Dari Zandi Esther kabasa ko dati na po pointahang ipibasa nung no, kita maza the TikTok o gumu ababazan man ponjulo ng takan din no. Nga pag din no kumada makikinang o nga bi pointahang da kumada makikinang o nga bi da kumoy da kapanandakan minggu pisang puwa ni kanjulo toko podom iso gisam doko podom apat na taon diti mahida po boso kumada makikinang o nga bi pointahang o kumada makikinang o nga bi Esther.
1: Okay, ogumo om magisusuway ababazan ikagazat ikano popoimbuhay pihumangan tinumangan maza pisompovan ipapanaon po ompus ko ponjolan ababazan diti miaga doko po kitanan huhusap agency ko polintan ko po kitanan tinaw pogun carnival economy rukun tetangga progressive ko po kitanan hamin toko atau hamin ko basanan kapadagangan food unites om kopong indopuan ipapanaon dopo ompus apat tadaw ababazan diti do mamanaw so kuma insanan makikinengo kanono may intong ano no timpo diti may intong sebab no po nga ogumu o ababazan ikontok do apat tadaw kuponjulan minggu pisumpuan diti
0: mega di binibos tako diti no di timpo da muni-uni hozo di kya is the i ababazan kibado biboy ano mozo ngabi nagidi inko nang koy kano nagi tapi ngabi do moy register tay ko inko ay kibana tay panisan tay ko uji bakati
1: montok do sugan toy toko toy ko saba idol buli imo kikinongo mintong red Facebook komentalian pogo pisumpuan pogun do kiva ngavi syarat-syarat daw dayo jadi ugat kuno intong mungkin kiva povago yang buli sumuang do jumadi do nuti sugan doy ka sipot tradisi kiva
0: ano dati sipot tradisi din na
1: rampanaw yang wow. Don saba-saba ngavi lah kopokitanan o sukan tradisi matat pogun saba rampanaw momolositik migadi om nagi kiva nagi o concert ama concert sama-sama unity do tadaw ko onom
0: diti ko padom
1: tahu haha tutuwang diti kiva miampay toko di emi awi Jacqueline kiva nagi extrain mas mona jadi
0: alamay diti, alamay kya nadi antakan na pali no tanto na do alamay montok di anangan po bago okay so kiba do no kito ko bago di huhusap ka di ano dati huhusap di na
1: huhusap na po diti nga o gumuhusap ethnic diti po gunto ko si Zamantad husap saba mega KDMR Brunei Kedayan om lagi mantad i Semenanjung kiba mantad huhusap Portugis huhusap Siam huhusap Jawa jadi iti no timpo to ko may intong ano ko pizzo ko mo zon huhusap Portugis huhusap Siam mega dila
0: jadi ogumo kita huhusap na pa kita nagi i kumazon do kiba nagi takanon ka bago kanon di kanyo
1: takanon tradisi etnik suku kam orang asli Siam jadi kano ko may umba diti makanan tradisi mugad ko pamakai panginam. Pakazan
0: buli nagi magano gambal ngabi
1: buli
0: yon na tapi ko ngabi
1: mungkin mantato ko tuhun saba au toko insan ko tapot. Kito ono usap ngabi ti ono na timpo diti ono na peluang diti mugad intong sebab apat tadaw diti ogumo okit kita o kita nanto ko dayo id minggu pisumpuan diti
0: jadi ano ito pansol ko zo nga iti na po nga kon ko kibado balazan kanyo sumuang na po nga Aiso Kabalay.
1: Aiso Kabalay.
0: Ano kasi batan iti debre ko nga vi. Dadi mi abi bago timpo diti. Dadi ano nati kahansanan no is the kumasa bebi magigizon it pagun diti dok pionot minggu sampuvan. Habi na ko za da timpo de papavakas to ko da sundo vanda mi sampu diti esta.
1: Okay, kopyon dot kalamazan minggu pisompuvan pogon ananganzo popayho kumasa biyavi tuhun pogon Malaysia doaw menutul tinaw otumbazan kinoizonon toiko susuzan koin tutunan do papadadi di tipi sompuvan sebagai tonggungan do toko saviavi tungkus i mositi gompizon miampai ginavo di pointopot ansan maza minggu pisompuvan iti ada di isovaza toihan kababagu hobi no montok tinimungan tongomuhok moy do kalati izioho koko moy do ko ginavan o bin pantang om od sompu no po nga iso bakang toponsol montok kovesian pogun di otonong.
0: Jadi tentu nado kopi somo atau kado deh atau dekong ngawi. Minsan pabago ketahuan kuma ada kopihan naman tadi Esther Sondi dari itu sabab VFM om nogi. Kada hibai insan pabago kotipun atau tadau subab tadau subab gisom na tadau minggu.
1: Tadau minggu.
0: Tan menihan dok nung ko kita ko di Esther mano untuk kita kita Esther mata do Facebook do dong subab di tiom nagi ko dari TikTok om nung menihan dok kopi somo om tantu na do main na somo di Esther izo na ko ngau di hud video kan.
1: Okay, buli ko tawa dan sabab VFM.
0: Kopi masihan om insan pabago ketawa dan kumar dia dia Zandi Esther kyo dadi hazo da to pina insan bago kapsa mo bago kumade di ausan di Esther kinakata ko isa hazo pasangan no dai no di datu Justin Stimol.

O Zodi January si Pajit rin kung abibunga ko. Ito po si Zon Kum. Nagkapito jam kavaho. Apat nga brom. Ono minute nga sabari pamunta ko. Kung kapi mo siya ninsan pabago. Tapi na ay damazado. WhatsApp sa BVFM na nga subabiti. Ama mapason iti. Ka nagi magadi. Isa iti. Ano ko suwato nga andaw kyo. Simon Justin magyakyo. Lucia Tati. Simon F. Boswin. Julian Yapa. Marius Marudin. Makikinang ako itong uhi. Ko simbahan boss kadazan nga bido dong subab diti kopi boss yan katuhadan no mampay dit ko simbahan boss kadazan no dong subab diti kyo amda dito mi ombus sapoy mi paidagay timpo do no ho diti tantu na do papauni zo do hozo montok do manak de zo do pumohisan sundong pada ito pa nga bido kakal pa dati dai tindahan non pogadan mugat may office dati tay ko mamaso dati minum do dong subab diti kopi boss yan ko mande de zo katuhadan tumoy mo ko simbahan boss kadazan tambahut yo do tikid dong subab kada isa pa bago hozo do twist miampay di Alex mo jingle dabre ko ngabi.

Ozuk the Twist di Alex Mo Jingle. Dem nagapit ako do jam ka bahuy mo nga pad minute. Jadi katuhodan ko matpringabi insan po bago. Dari ti panigisom ko umi ang payde de Ozu. Dari ko semban boss kadasan mo takta daw bay no. Ko padvuhan ko nom duvong ay bu duvong nga padom onom. Dari ti zikoy dari studio the Sabah VFM di ti umampay de Ozu. Ako na po ko osang uhunan nga kalpo nga vi o maso magano gambal nga vi. Doday ti nagyadubo tambahot ko diti. Kopi po siyan kung madideozo doday no. Ah, day ti nagyipito o mi Dennis kakala day ti. It's konti sa ba VFM. Naikot binasi. Dadi, mga izanan ko pala tumungkin sa dezo karahibay. Dikit pinanaw to ko, piunto buntob to ko, pinanaw to ko, muntok na do. Papabasi, dahit ko pa si Zon to ko. Ano yung mga natako, tumoy mo, sabayang kumadit minamangon to avasi na unuan na tataba di amama muntok natako, dahit ko po si Zon natako. Kapis sa matako, bago sa pahita daw, tumoy ko kami, din ako pangabi na namot, pibabasan, bye-bye.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsan. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsan. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsan.

0: Tabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rizab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Kasaukan asaw ko sa natana moyo, kalo masalok masaw krapa makunan takaw. Dinira kalo kukula takaw makatutun ama kapanday, atan matang balon pat masaw tanak moyo.

0: musut ragana rumija minggalur intara jandila lamare salamin kapam atan aiku kuliamo sulamagat amanue malunsai lasain ngai pun do apui kosena ges amkaran amun sore rabangunan onda mesawat kosena upi sampusar membali-bali kalau maya ralif maya retukar kalau mau risok ama gigi sok mingkual ragitio mangkini betra kapaganan rabokon poyo.
1: Apanay ko kikulot, kratapi no nga. Kono po harang nano, atus kilometer sa jam, birikon po yo, walo nga atus nga mitataway no, hilito mo.
2: Uy, ragalo no wang. Balo nga atus nga mito, bago magkawaw?
1: Yaw, ahat nga to po kratapi to, paino sino tayar, basi yakaw.
2: Yo, sa nganuan makalala, sumay labayan nano, ilain tojo kondo injin. Ah, bago ko sumail.
1: Hinohon, say no. Tapi sinayak po yo, mar na kawi po no kritapi kuminambay sumindaw. Katutun ko kikulot. Bayan no kritapi tu, bayan eksklusif na nahubukon. Aun po apampar bayan no kritapi, akasala.
2: Eh, kya?
1: Bah, wangong nga liha, sino kibayan mo kono kritapi? Kando intok no ahiliw. Paino kono karita, sino po intok pahiliwan?
2: Iyo, kanto po. Gini ah, bayan na no. Makasiasi.
1: Kalalanan ko akulot na ako po kritapi rabayan po kon.
2: Iyo, no yo. Bah, intano. Mugal ni engine no. Mata to ang to nanti.

0: Kaliman kaki, tukir taka angalir akliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, ang ika no bahu atatalay akanon tra libos na kasail intora timpu binatikan ang akasip patirin. Umang no, kuliamos akanon ondo apa si arusok ang ika atatalay bulin tra timpu awoy kono kual, susu, kek, ruti ang bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo ang baik sebelum, best before. Kinabalo ang kinonsoy no kuliamos na sungkay ang tiayon onsoy sukura popor no timpu binatikan. Liamosino ang pinan akanon, kono po ika nahungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, puliamos nakasail indora timpo no, ika baho abulit talanon. Hito umang no, kono akanon sinuangan randalom din. Sok no ra ulo na mahuna apanday am ampinan.
1: Adi tu po, mohon sabay ang patiktikan. Ariro, interalisar pamagunan guad. Lai ko? Ay, kora bolos mo no. Kamansayan kora bayang ti?
2: Iyaw nga sor, tapi asihano rin ang payo rabatik Malaysia. Lengaliha, arawo pahilayan ko rin na sampayaw ito.
1: Eh, topot ga, gumain doon kutikan.
2: Sala ka oko, batik no kuon ko, batik Malaysia.
1: Eh,

Kopi sa nanda tuwang kumada kayo to binaitang balot ko hambo ko na pagda tuwang bayan at titi. Ito tuwang tadaw kotolu. Kado na po da siyo. Kahapod tulan ko nom 2,002 na po da manam. Ampo si ko kumadi DJ Henry Aniklon. Binangambalot ko sa libahan boros murot ang bayan at titi. Salinayin talo dyan pag yung balutan tako. Miyampay ko da LP Rapil Pinos Insan po. Ponsi ko kumada kayo tayong sanan. Ito rin mo da tamo kodong kasalimbahan iti. Gumo-gumo hitihid. TikTok ta kita ko na kong ay ampay, na kong ay ambalot. Totoo ang bayan ha. O kita ko ay White, o kita ko ay Angkol Django, o kita ko ay Carol Edward de Rosda, Cypher, Xavier Gimbun, kami Emilson. O gumo, tambalot ako di Ponsi ko. Miss Emma nga hiti, Jesse, Robert Berto, Seralin MM Suk. Jeff, o gumo, tambalot ako po si ko. Nakapi ako marakad din sanan. Tilambus at mga balot. Kada na kulihan, papailang. Tiko siya, tiko sa limbahan mi Tilambus. May FB. Maya na gidot. TikTok. So, ikaw manahak na terhiyan. Mana kayo tadas-tadas sa... Tiko, tudu-tudu. Nagila screen dat telepon na kayo. Ponsi ko, kumadagad din sanan. Tatuang bayan na, jam ko hapod na tatuang gisam jam ko hapod na miso ako ilan nung asa nang piramutan nga tumbayon ko nung harasinding di karahiyan na kayo makiuni sa linaid anong hapod minute dila umbalan ko naman nung bayo isinding pakiyanuan na kayo

DJ Rafael, DJ LP, Rafi Alpino. Sponsi ko baham, kapagulo, sinding, sinding karahian naman tadi yan, Jasli. Panimpun, tako pagyang balutan, tatuang pa yung nagisang papupusan, jam ko hapodam duo.

Moid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asanong na panga, mamanaw mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, mipanaw pa naw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sang pamagunan WHO, hatus libu na hapod, gisom telu na hatus minit kaparagatan tinan dat seminggu dopo, nga kapangin kuri kesiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasian au alidas.

Am tanto na po da tagumo tambalot di lagere et arhian dat korongo dilat sinding dua sinding kalangadan na kone ko detino. Am mentok di no kombal makinongo dilat dilaid na. It ay so parodio sendiri. Et makinongo padiri sambal walay kay tapi nai. Nga nakaguli kawago kasarahan. Lucia Bibi, yutong kabisanan tatuwangi anang iti Ponsiko. Nakaput ko na iti kasalimbahan miti lambos nagi maya do FB Ponsiko nakapiyo. Amang ikaw na panang kirumo miyam pa do dahiti hit FB Sabah VFM Vigod nagi ka. Ang pagulo do nuri, manto ka tilambos at pagyamulatan. Isa at kabar yan ako dat papailang sa ngulon pakakaraja the bakery bakery mantad Sabah it nasindualan serad nato mantad mantad tukad dat walay daw nasilid wakon mamaramit tasapong dit kondaran dat scheme kamalangan bukan bencana kerja teko SKBBKK teko lindung 24 jam it pinagirat kuasa dit kaiso tadaulan ko onom dit nakatalib. Katinanan ko maligan social perkeso pinapailo dat kusay kiumura doon ho pa apat taon nila pangkarja it sanginan kaday bakery it kota kinabalo nakasudong mamaramit pangumaligan ni siribad scheme nila to ipo nagi papapu dat aparagat muntok koligaganan antakan idlabus timpud kumaraja. Isaot lang dito sanong pinantutunan dot perkeso kahondat nila perkeso pinapasaro nagi di Toki ang pakakaraja dot papatantud kapopuan tarimod atanud muntok pasagad pong moligan doon hapon 24 jam id siribad skim nila ano teka aramit nung antakan na kaligaganan itimpud labus pengkaraja. Saruhan toko malahing manta di Charles Robert susutanan dot isa sinding joget joget joget toko miyampay di Lydia Kalidin la Kalidin joget na nasalah.

0: SMS mo ka? Kaliwala ka, naging nakabiya.
1: Bamulaw. Ano ko yung SMS no di nga? Hindi ba kayo sala? Nakasalamat, iminda ka na kayo, arato.
0: Ako randa.

Ah, hingga dua sindingan. Naku paguluh, eh, pinakyano di tengah tambalut diti, no? Om siyaw, tu miagal aw anu dot mamaramut di piramutan maya telepon. Kailan ko da gumo dot tambalut di orohian dot nobas dot mamaramut dot hitid i konti kayo magyagal di o emeliago, miya sehiro sugud, ya ya tampulan ngawid di ya yagang nga Korean aw ano dot marami tatuang bayan siyo na kapiyo kumada kayo nga tumbayan akod penrongaw ko kasari kalansanan dot alihis korongaw datang o sinding dekaw ni tatuang bayan at eh hiti IDFB Anita Thomas kapisanan tatuang Anita Thomas sami ambar eh Maria Johan insan po at mamason at kapisanangan katabian konsikahan kumada insanan tambalot ka daw Roslan Miasin nga hitin lagi kapisanan tatuang tambalot ko kadaw ponsiko to pinay Sabinus Gabu nga kita ko hiti ponsiko Sabinus Sikle Ignacio Sinsan po Miss Ay pati Lucia Tati Bibi nga hitihid FB Paul Eric insanan datang tambalot di penrongo maya ditit nanti hitihid TikTok Am nagiid RTM click dati. Haro duas kawago sinding pinakyano dati tambalot. Man ko parang hay kumada kayo. Kapagulo kada pinwaroy waroy man tadi Julius Kasun. Am sultanan dati isa sinding kawago rumameh man tadi sumandak kurwak. Kalansanan alihis kawad karungaw sinding dati. Id kasilimpahan berus dusun. Sabah BFM mo sonong kapiyang.

Oh, magumo at ang balot ako. At ang balot mamalihis nga. Gumo na gidhit-hit mo na yung pangambalot. Mm-hmm. Yo, Berry nga hitid TikTok. Pansi ko, Berry. Sadu-sadu. Pangkarajaan na kulig kamatan. Kada ko rin. Panda. Disinding dit Daddy Cheche. Dit ika no. Kasamadan ko. Katuan. Kadita lantang ranaw. Baang balan ko dmintang tino ka. Kung ada kayo ipentanod ko sa limbahan dito tilambusan ko palam nari manumbaya asining pinakayano karuhang kopusan ko manta di George Maguring Sultanan Boros Ginawa di Barbara Emma.

Aradati at pipira pahot nagati sinding.co ni kung tatuang pa ino. Nga pagulo dila, san po mamusik ako kumada kayo. Magumo at ang balot di makianod sinding. Da tatuang bayan nati itimpo dot nuti itimpo ditit hara kira-kira talo na hapod minit po gisam jam ka po damisa kauni po dati at pira-pira sinding pagkainuan na tangot ang balot ngayon.

Guludot ngeri tinamusan toko makin ngod sinding amanku suaho atau ngotong balut ngawi dahi tihid FB. Oke to aku Delvina Sirilita. Kabisa nanti tuang Iberta Binsu ngahiti ponsiko kumada ka tensanan. Saya po. Ical selajinan nagi Ipita Gabriel Ibon Jameson po Elizabeth Bert. Kadi Charles Lajinan kabisa nang tutuang tadaw ko tolu DJ lagi tapinay tampalot sa Bab FM FB makikinong sa Bab FM kasalimbahan baros dusun to sanong kapiyo tapi bebasan barakat mantad kinengan kumada dati tinsanan konsiko kadi Charles Lajinan konsiko mantak na kayat arhian dat anurih patad pason kanu lagi da patad pason maya da WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu sining pati lambus kapurak iti tabu kumanta di Harrison B. Sutonanda joget sumandak tenggilan di kuyut.

Baha misay sa iti samak sa makilatang gilan kano dat may tomo hilatang gilan suab tikid dat tadaw kaapat. Bamharo pira-pira po dati asinding dat ano dat papauni tatuang bayna. Tumboyon ko asinding dat pinakyanad kong balutan nga kapisanaan tatuang less to less mantada kolap punyo. Kabansayan dumurundom ko daw kapisanaan dat tatuang nagi kumadya. Om sinding pati lombos ka na. Kinangho tako onsi ko iti ginawa ko mantada Gordon Paul Manning nga pagulo dila Anawlan Merintiang. Ega selimbahan berus dusun sebab FM sonong kopiang.

Awang bisa pa di kanta sinding dat ano ko manumbaya tatuang bayna langa don ginawa ko manta di Julius Jiwat sedeman kalansanan nat kakalpen rongawi say berry Irot S Hilo Kalimantan babay na tip and rongo pentanod ko sa limbahan maya dot tiktok ako si kau ginwab iti na kita kita ko tambalat ngawit dahi iti hit FB miagal ko imbo na re supini jakat Pita Gabriel Clarence Wong Ponsiko Clarence Wong Ponsiko kumada kayo mantak na kayo hepen rongo maya da radio nga ingka nagi aw dati aray tangaran na kayo dmontaray sa datatuang bayna nga pengkura po sa kadung na kayo terima dat gatangon dahay unsiko hondahay aw masana nga ano gari kapag yung balutan to kao datatuang bayna di Olivia, Saidin, Jones, kapisanan tatuang. Baham membalan takut menumpaya sinding. Langadan ginawa ko di Julius Jot Sedemon.

0: Rita Mangga Kaisun, kabisaran tatuang, Papa Ajusi, Florita Lasabam Laurentius, Sonong tatuang DJ, Minaluyod tamad hitid dahay konihab DJ, haron na narulun ngay tangke pipe ka, nasib tu nakasapahila dalun-alun ka di Paulinus Gion. Ami Fidelis Bestan John, kabisaran tatuang kumadya DJ, amtay sanan makikinaw sa Bav FM, Ponsiko, kada Ponsiko, nagi kumadya tampinay, Ampasan peti lambus diti mantad tambalut umbalay tako makinangaw.
1: Ayoko ingam sa tur mantad bakilong ko tablud. Mamasan ako da tambalut sa Babi FM. Jawa ko na ako da negal di Rufidayo, Yubo, Julita Magritte, Florita Pinajil, Pansikel, Lani Inggang, Tampulan, Paliun, Bibi Satur, Janupin, Bagang Sagi, Jus Gimbun, DJ. Meda daw po niya isinding di Meri Intiang di

Oh, bos ikaw, inggam sa tour. Haro na sinding man tadi, sir, eh. Merintiang ditino. Om, haro da at pasan man tadi, Abdul Malik, ta kita ko diha, eh, nga, na bantalan ko naging aran daw, na napisok na di Abdul Malik. Sangin rongo, papatambalot dati la Abdul Malik. Oh, si Koyok Men. Kadi si Koyok Men, mantad pa kampung paparatambunan. Ay, kapasanan na tatuang tadaw ko talo, kumadiya DJ. Iho nga pakarajan tuang banad ti nga pa inrong o radio man pamalihi sa ginawa kapisanangan nagi kumatay sanan magkikinang auditit ko sa limbahan Boros Dusun alasan ang sasanang ko ngay id kinainan na kayo itimpo diti bayari rin na DJ ka labi-labi kapya dat nagyari itimpo da babay na tito sigog kadrumasam doon sa depon kaya misapo pitodo naginda Thailand datar koyen dit abin liudan Helen Krusong kapisanan tetuang pasan putih lombus ti manta datang balut toko i yatim tempor li harus sinding pengulut di datu Francis Landong nunun apa sinding daw man ku pakin nohon sendiri kada yatim hila kampung tempor li malan kud mintang datino kaya yatim Megal dat harahot kebelingkangan kita aku dilah di nuti kesalimbahan miti lembus mayat TikTok. Mengapa nong sigog kad aputu tila nga au no milad kurayan kata pinay. Di lembusan aku mengginau sinding sinding pihidon kuramau di emi tampiran sutunan nungkano aku dah di Marta Ginon.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw damokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso iso iso 6, teka iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudongat gatang.

May kad na pangakan ko kayong tutunan na tomod. Ngay sa pagitanan dat kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uwansay megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akon ka Irino, kasagaan daw bayan na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at ingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung araga maykad no, teka awmila man intangay nga ang sanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maykad no, atagak teka haro kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilid jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, pahingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: kumaha lagi di megang sagi ibug iman kagak tahu Abdul Malik Sabin jadi kalion Abdul Malik Sabin sing jimi lagi di heb eh sem sim bua etam pulan Petrus Kuntin Tambunan sinakagon Guntamas sinakagon Kubit sinakagon Santin Amsopin buka na gitu Saso nang ikaw din na ham Misan tada ko pagiwok Ubaan ka kaya na Kakakahiyan ni bagang sagi iti
1: So, jali na, may galat maguling ko at nagyala, datatuang bayan ako nga, ako mangura. Jessica AJ Fran, Chacha Dam Music. Bansi ko, kumara kayo, kakalpentan at kasalimbahan dito, bakit ng hot ako, siling pati lambus. Kada manta di Jovita Robert Johnny, sutanan pili-pili kulang sat, pinempatan di Jurin Kimin ng Muslin kami.

Masud au senang ko ngayong tawan, kada po man say, ano na po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang pagapon, kada ang pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, nagi, kada pimbasikal tasado. Ko ngayong tawan au senang, milag kapagawit kada tsandat, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong tawan manikid timpo, mayad met Malaysia.

0: Legacy. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo kumadraja ompegun.
3: Kazan kumakotulan. Rules of law.
4: Kesopanan ko kesusilaan. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia madani.
6: Kongtong jensho. 团结的决心
7: ，So good

0: News Variety. Lima prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo Pumadraja Ompegun.
3: Kazan Kuma Kotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusilaan. Lima prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani.
6: Kongtong jensho. 团结的决心。
7: So good.

Ulun amahuna ondo apandai pohon daun haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atas balongo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ratu kirnu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, aga wakala papahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutunok lohono. Kami si babalak taka apa tutun ra lohono.

0: asuaw tamay mo.
1: Kano, mangihobos kadazan, miyampay di Juliana Andreas.
2: Gani, tumiyambos ko wago diti, kiba pipiya wago ti, man ko pa yung tanga, pagkoy do, san timpuk, ya? Iti, malu kamari. Amalu, kalwoko.
1: Ah, kiba mo boss diha, amalu zau ka.
2: Daga kiba, sabi-abi.
1: Sabi-abi.
2: Boss ako ay kumikum.
1: Oh.
2: Teka, kapasa do, panibo ni ay kumikum, ay kuman.
1: Ay kuman.
2: Ay kuman. Ini na do na ya ikum ya paghuhuli ya. Dali ay kuman. Nazatan boss pang amalo sagya ko somo daw. Boss ko ay kumikum sagya daw ko somo daw. Ay kuman zo. Kapasa ni ya. Ya. Dali iti no, kibam kilati dati do. Kiba tayo din.
1: Kiba? Kakamay na basikal kan ya? Ano? Kamazan? Kaya na bunsiling?
2: Nakontak lang gano'n kiba dito ya.
1: Sumusot.
2: Nakada dito sumusot kan ya. Basikal? Bosikal kata-kata saan?
1: Basikal.
2: Mantada basikal ya.
1: Tapos.
2: Nadi kada, di wag gano'n bosikal. Bos pa daw kada saan ya bunsiling.
1: Bunsiling.
2: Bunsiling. Ya, nahiwan.
1: Nahiwan.
2: Ito, atamazan sa nahiwan. Yeah.
1: Ako mo i may ano ti mo maguna na bunsiling diti deha in talon-alon
2: tikita
1: daw
2: tikita daw nga pisoso ka ma
1: kumina
2: ina po di pagguho ay so para kulita nga sumakay otohon na basikol tatapot mga bunsiling na dadi rin daw kadazani basikal kumada basikol. Ohan gaya kan eh?
1: Tepat, ohan.
2: Oh, then po, boss toko diti, nga, akuang iti eh.
1: Akuang eh?
2: Agumu o. Dari eh, na do dizan da o.
1: Oh.
2: Naman ta da basikal, pumada bosikol. Paano ya?
1: Tepat.
2: Dari, sumusut ago kya? Pedang. Nga iti, apa gaw gitu na, kongo teko maguno te bosa pedang na bosa pa na dadiri do pagudo bosa iti do padang bosa teko padang
1: nga
2: tatapotong no po nga ilang kongo ko te bosa ilang
1: apa gaw dagi Juliana
2: ya pedang
1: kongo sa iti ilang
2: i dango tana o di dari zona panibasa tun
1: ilang ataum bi
2: ataum ilang ataum iho padang kada tun ataum iho ilang oh tadi sumusot lagu tambah magi tambah air lagi tambah kada tako tambah na magi tambah air lagi gula iho kopi
1: tambah
2: anau tadi may lagi uangai gula
1: uangai
2: uangai lagi uangai lagi gya usin ano ganap usin ko kawasa tay
1: uangai
2: uangai lagi usin ano ganap usin tapay ko iho itya kaguman ng boss tya juta kya usin juta na pang lizong kada tako so juta so lizong
1: no juta
2: nga itya tumbazan sa ragumo tuhun kayo tay piano juta halata piano lizong
1: yeah,
2: lizong na penting nga kakamoy da usin bagete kan ko okay. Kakamoy da halata tana i kaumatan kan ko iho ka pamagunan na ten po lizong na tinga kakamoy da usin kongo okay. Ka da logis
1: kagawisan ano
2: kongo ka dati
1: kongo dati
2: nga ako kayo no lati logis sa panga niga ka trillion apagaw to ko maguno rin logis kani
1: logis.
2: Trillion apagaw sa panga ay so patung topo wang mega di nakano do pinuwa wang ano trillion logis
1: oh di logis trillion
2: hobi mantad billion mete billion apa nga laksa
1: bos ko
2: laksa kan kay kanon ge kan kay mi laksa
1: okay.
2: Nga usin na billion ite billion apa nga laksa kada bos ko
1: kada san
2: okay dadi tiapago original
1: original
2: original
1: Jadi odo kadi original dah.
2: Original apa nga? Point topot, point tunud. Teko sandad.
1: Sandad.
2: Bos sandad original. Teko no tinagas. Bos. Nung koko mo ido bos nga no tinagas.
1: No tinagas.
2: Asli kan?
1: Tumanud dali do.
2: Pamagunan, pamakazan na bos.
3: Script mengihop bos kada zana poditi nga pinotonda di Juliana Andreas.

0: kalasan, di ang suaw tamoy.
1: Kasi ko siya nung suma puma sa Sabi Vito Pinay, tayo tambako sa Sabah FM.
2: Sabah FM, darong suwa biti. Kasi ko siya ang katawadan.
1: Nanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuan naman ta pasi ko. So, siya nung suma, DJ, lagi makikino na sa Sabah FM.
3: DJ Suga, hello, hi. Ang
1: ganda nagi, mempe nagi diit, darong suwa biti, dahil panatan ho, so, tadaw ko sa suwa.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
4: Pinoy Kot Binasi, o suwaw tumoy mo.

Adabay no jam ko nom na di do dongo subabid pagunta ko tapinay ko nga vi copy boss yan dongo subab copy boss yan do miyan pay dogo ko sa imban boss kada sando tadaw bay no. Tadaw bay no tadaw ka apat ko pada miso vuhan di tiko onom taon duwang ibu duwang pada onom. Timpu tumahib au opiu manan. Pintangan taon to ko na day taon duwang ibu duwang pada onom tapinay ko nga vi. Kota huadan tako kumada minamangun to nanak tako nako sibatan gisa mid timpuriti taminay ko hahabi nako sa kaposizon kapapago do itadaw kapapago diti tadaw bayan namin pay ko na gaizo Dennis Primus do koguhian bago kabahikan do tumonda penampuan tay ko manapanay doit kasayman boss kadazan do ibuhan diti paingundong so hide. Hi Zoe na paingundong. Dahit ka sa himbahan to ko. Mihaw na isa mantad. Kapanong katahuanan ko naging kumada minamangon. Anak na gano'ng kasipatan. Ano to ko sa biyabi na insan po. Masa dahit ka sa himbahan. Bos ka na saan na ikatpinasi aswaw to may mo. Sabi na ko nga vi, tikin ta daw. Kanga ni Zoe na balit po. Guna jam ko ng taong panminit. Daw nga suvab. Aming kanagi daw. Ta daw bay no. Dari pagoda ay kata timpo nino mamahis ako pada ginavo mayong kinaw da hozo no kadasan pintanto no kozo iiso na dahil pumagunan painto na na iti kapabalan social nagkakozo da TikTok Facebook may ko na po pamasan na iho muntak tambaho diyo mamasan kapibos yan dongo subab tadaw ka panti dali tapin ay kung aming pagisusu tanan ko hozo na ikasayman ako kapag umanta di Roger Alum Insan tadaw kiba panimbano su tanan na zaw di Esther Clemente bong pagigizan ko kakinavan mo hoing di Nicholas Gilay kasi man boss kadazan ikat winasi aswaw tamay mo kinamat ako

0: Dabrasya tupus tabitua.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunono do asil ngabi pinahabus babas.
2: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintanto ko santob pomoto ko posisyon ko
0: dahil na mo ako na po yung team politika pipasyan ng usapan pa ko o maunahid kung ako na palid po gun na di duwa ko sa bisusut bago na o ngunin yung suliti o miti ba yun manta di Justin Tadius sunsud dahil ko posisyon susutanan ho sa di Pasca Dandi man mo sa kanasan na kombinasi aswaw tamoy mo.

0: Tumihomos ng Empire DJ din.
1: Dot Saba BFM.
2: Kosohin ba ang boss kadazan?
3: Hoy kot, ginasin.
4: Katahuanan, tuminanak lahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun.
5: Dahil pamalanan o kamantulian Science Technology o Innovasi Sabah, manwidong dohong pagsat.
6: Ang turo konsol kumaygan pogun, yung panahon gisom do tadao bayno.
4: Kinungo, ahal ngawi babayno, tadao diti.
2: Om tanudo o

0: am, especially for you.
1: Kasaimbaan, Boss Karazan, manak diyozo kapayhan.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Tapi naik kong habis dabay no diti jam ko nam 46 minit na di do nga suvabid po gunta ko kopi boss yan nga suvab kyo doid nombo ko na po da katanud magkinangaw da kasahimban boss kadazan doid kulita doid mazak da telephone piwit-awit doid computer patay RTM mic click mazak nagi da radio kamay di. Nadi tapi naik kong abi paghuy na mamuhis takaw na ginavo magkinawa ako na hozo kaw niku na mas mabliti tutumod pa na namat na mamuhis to kivaliti kapayhan so ang amin pamusan ko tahu kapayhan so ang amin taunda ko na

tapi naik kong avi kiva tahu kapoihan so ngamin do natoy mo dagay kapoguna po nga nambit man tadi Kenneth Albert Tojipun naman tadi kampung Kambao Pinampang. Papayho dam ni Dupogun i Magdalena Noni Lee di jam ko iso opod minit dong adaw di konyab ko opod buhani tiko onom tadaw ko tahu dadayho it kampung Kambao Pinampang. Mantano na kaya daniti manuli na papayho sinakagon buhanji om sinakagon tojipun dahil nabono po na paingizon om santab tapinay walis om kinovangan naging ngavi dahil sadu tay ko id somok. Tuaw pa din ayhan sangyan nasokon o tinan di tongatiyagak Magdalena Noni Lee tumandad po na kay katani ho santab pinay ho. Suguta ko bago. Kapayhan suang hamin kapaguhuna pa diti nga nambitagay mantadi Kenneth Albert Tojipun da mantadi kampung Kambao Pinampang. Papayho dam ni Dupogun i Magdalena Noni Lee di jam ko iso opod minit donga daw di konyab ko opod buhan ni tiko onom tadaw ko tahu panogi dadayho id kampung Kambao Pinampang. Mantano na kaya daniti manu papayho sinakagon buhanji om sinakagon tojipun dahil nabono po na paingizon om son

tapinay walis om kinovanga naging avi dahil sa do teko id samok. Tuaw pa din ayan sa ngayon hasokon o tinan di tongotiagak Magdalena Noni Lee tu mandad po do koy katan iho sontob Pinoy ho. Kapayhan suang hamin do sumusut na paditi nga namit agay mantadi Justin Wong na mantadi it kampung Lakot Papar. Papayho dam ni Dupogun i Matina Athanasius Jumis Jakim di jam ko duvo duvang padam sizam minit min sasadap di konyab tadaw ko tahu ko opod buhan niti ko onom na dahil idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantano da kaya daniti manu di da papayho sinakagon Juna Kando Bianda paganakan Ignatius om sinakagon Tanggang Bandasa dahil nabono pongawi da sangingizon om tapinay walis kinovangan naging awi dahil sadu tayko id samok. Hosokon tinan di tongatiagak Matina Athanasius Jumis Jakim do tadaw suvab tadaw ko himo ko podam duvo buhan niti ko onom na pagudino viton pahayt it panamazangan Santi Joseph Papar do jam ko opodong suvab om hosokon nagi do it kahabangan tun Christian Hivogu Papar do jam ko podam duvo tanga daw. May natahinasan suguta kuwagu. Kapayhan suang hamin kumaduvoh na paliti nga nambit nagay mantadi Justin Wong na mantadi it kampung Lakot Papar. Pinapayho do mnidupogun i Matina Athanasius Jumis Jakim di jam kaduvoh duvoh nga padom sizam minit min sasadap di konyab tadaw kotahu kaopod buhan niti kaonom dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantano do ko iadan iti manu di do papayho sinakagon Juna Kando Bianda paganakan Ignatius om sinakagon Tanggang Bandasa dahil namo na po ngawi do sangingizon om tapinay walis kinovangan naging ngawi dahil sadu tayko insamok. Tugosakon atinan di tongotiagak Matina Athanasius Jumis Jakim do tadaw suvab tadaw kohimo kapadam duvo buhan niti ko onom nga pagudino viton pahayt id panamazangan Santi Joseph Papar do jam ko apodong suvab om hosakon nagi do dahil id kabangan tuhun Christian Hivogu Papar do jam ko apodam duvo tanga daw. Iti kapayhan suang amin kumataho tiko tauvi na paniti nga nambit nagay mantadi Pedi Edwin Town na mantadi kampung Hungab Pinampang. Papayho na minidupogon i Rosemary Sain Modjinung di jam ko opod himo po dam himo minit dong sadop di konyab ko opod buhan iti ko onom tadaw ko tahu na dahil it kampung Hungab Pinampang. Mantano na kaya daniti manu papayho sinakagon Modjinung Carlson Paddy Edwin Ed France om santap tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sadu tayko in samok. Tuaw pa din ayhan sangyan hasokon o tinan di tongotiagak Rosemary Sain Modjinung tumandad po na kay katan diho santap Pinoy ho. May natahinasan sugut ako. Kapayhan suang hamin kumataho teko tauvi na po diti nga namit nagay mantadi Pedi Edwin Town na mantadi kampung Hungab Pinampang. Papayho dam ni Dupogon i Rosemary Sain Modjinung di jam ko opod himo po dam himo minit nung sadop di konyab ko opod buhan iti ko onom tanaw ko tahu dadaya id kampung Hungab Pinampang. Mantano do kaya daniti manudi do papayho sinakagon Modjinung dahil namo na po do paingizon i Carlson Pedi Edwin Ed France om santam tapinay walis om kinovangan naging ngabi dahil sadu tayko id samok. O paninehan sangyan asokon o tinan di tongotiagak Rosemary Sain Modjinung.
mandad po na kay katan niya santob pinay ha. Om tapinay ko ingkakanay ti tahu o kapayhan suang hamin.

Tapinay kung abid, pason ko iadan, manta da guided ko sa himbahan. Bos kadazan, montok paganakanin no ko taguvang, do timpu ko iadan iti. Siyaw no, manta da guide.

0: Mimang do nan sakanto po to om ko basanan, pamugunono do asil ngabi pinahabos babas.
1: Asil pinahabos babas, tinuod do mantad lampa ngabi inangapihi om natinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po tutungkop pamagunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno, pointanto ko sontob, pamoto ko pa si John ko.
2: Tumunay ko nga bi, dabay no jam ko to 20 miso minit, nagibo, dodong sabi pangunta ko, jam ko to 20 minit, kung ako da hozo, vagu, do na tayo mo da RTM. Hansan da pa yung tonda, no iangan-angan, magkinangaw, hozo, kababago, ditikyo. Kiva di kita koy pasan maza da TikTok da magangat da kinovangan nga vid timpuditi da kotoboy tumaguvang da kozuzuvo italunalun di nabobo paintunod kaza kapasavan diti magiobiobi da tiso tiso kapagovit da konsikan kainsa samadan teka komohigan italunalun ganyo. Dain na mo na po yung timpunit ko tohonan ko kumaday niya zu to paingongaw na ko sa imbahan bos kadazan po nakatambahot niya zu pamuhis na ginavo dain damin dain kulita dain tindahan nun dati mas mong kinangaw katohonan to pinay dain ka po si Zonity muna ko tohon kumaday mi namangon iso hang di naikot binasi iso do panang ano kamay di Aiso sebab, aiso da aiso sebab do au menung ketahuan, tikin tadau menung ketahuan. Isok mentadi no, nonwan toko da kosibatan kakal pada miap kiap kamai di. Kamuzon da miap kiap na paliti nga akon ka imato da miap kiap na po sababa da ingka o lati. Lati da sumusu teko isok pabagu o lati. Kamuzon di nga kakal pada pimpasi. Kanita pinay. Sundong tu ahunggoy pinanaw nu tay mo na pwede ka pa si Zan. Tabasan ako na po tuing ka na dahil pamagunan namot na po iti na ko mo Zan pamagunan. Kinakot ko tiya Zan ni Rita Magilis hunggoy na pinanaw ko.

Izi koi tuhun kadazan. Nongo diazu oho demo bobos ngabi dan keseimbangan bos kadazan. Ketau dan di Venita lajuti minanupu dah zaudi. Semusu diti tapi naiko. Nuvo hazau pisu su tananku isi nupu di tapi nai Florencius Mojikon. Isongon di tapulokis om abah demo nupu hazau oiton om nagi hazuk hazau. Kapag unapo, itinupo di Florencius Magiconiti nga manta di Selvia Yusuf iaitan Zandi Tavanus Tasuao Nuhud Atuni Zandi Douglas Henry Sumusut Elvenico Alden Alphonsus Elvenico Alden Alphonsus Sinupo nagi oitan ng hozok di Florencius Magicon iaitan Guminavo Diao Songhun Nuhoda Tunisan di Douglas Henry. Montok diti, nuvahazaw misusut, kinama takaw tapinay.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tanda ko no tadaw mananuhod za son binondo untuk kubram apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo katinanan kay da san son binon WHO tadaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananuhod za ang papayang kabasto pipi manantun ginumuan ko kumoy do guno kapag yunuan za iaw mahig om nagi manakaday do kay da san ginumuan. Muntok taon do pangay burung padam anam, kapanandakan na San Global diti tampuan ng Dapogun, Italy, ipoin hongkod id Rome. Kiturban na panandakan diti do mamagatang di mananahod sa, umiampay susundi do mananahod, umiampay ahuman sando nununuhusi, muntok manakaday kahidasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kamantilan kahidasan Malaysia, KKM, maza unit panimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE, do magutimpu kempen mananahod sa, mapanaw id kinizanon kabazagan tuhun. Muntok kapayahan pengganap, kapasa humazag id blood bengko ta kinabalu tay hongkod za Malaysia om kapasa nagi munahod za muntok sosonguhun i otutunan datakaw.

Kapi po siya ang kuday dia zu tapi nang labi maso mo kinungaw ko sa imbahan boss karzan day nombo na po patotong kop na pamagunan kiba da mamason do kapi po siya dong sedap kah tu deh bagai sampaping.